0: So we just need to ano, satisfy them. Mm-hmm. Doon sa reason natin mm-hmm. na kung bakit kailangan natin mag-aral. So
1: mapaniwala sila.
0: Mapaniwala sila.
1: Oo.
0: But in Australia kasi sis, kami talaga is meron na kaming age limit for Australia.
1: Okay.
0: But for New Zealand, wala. Walang age limit for New Zealand.
1: For Australia, ano yung edad na, yung limit na yun?
0: After 43, sis.
1: Up to 43 lang.
0: Master's na siya.
1: Ah, so, okay.
0: Pero dito sa New Zealand naman, no age limit talaga dito.
1: Oo.
0: So,
1: hanggat gusto mong mag-aral, sige,
0: yes,
1: go.
0: Si Immigration okay. New Zealand lang talaga can make that decision if they're mm-hmm. going to approve mm-hmm. your visa. So, sa part natin as mm-hmm. agency, nandito tayo to help them.
1: Okay.
0: With the GS, with mm-hmm. the SOP, mm-hmm. and all the documents to be submitted.
1: Okay. All right. Since kayo nga ay consultancy services, ano, Miss Emily, yung mga nasa New Zealand na ngayon, na ating mga kababayan, pero ang hawak nila ay visitor visa. Mm-hmm. What are the options na legally available mm-hmm. kapag nag-decision sila na, ay, gusto ko dito sa New Zealand, mm-hmm. gusto ko mag-aral. Pwede mm-hmm. ba yon?
0: Yes, if you enter New Zealand on a visitor visa, kasi allowed tayong mag-apply for mm-hmm. student.
1: Mm-hmm.
0: So, we just need to pay our tuition and kailangan makasecure tayo ng letter of place.
1: Mm-hmm.
0: Unlike Australia kasi, mm-hmm. tinanggal na nila yon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tinanggal na nila yung onshore application. But here in New Zealand...
1: When we say onshore, nandun ka mismo sa bansa?
0: Yes, nandito
1: okay.
0: ka.
1: Okay.
0: So, sa Australia, sis, wala na siya.
1: Ah!
0: Yes. So, dito sa New Zealand, allowed
1: pwede
0: naman.
1: Pwede pa. Oh, okay.
0: Allowed naman.
1: Okay, okay. So, pwede yun sila mag-student
0: yes,
1: visa.
0: Mag-apply lang sila ng student visa and they need to secure letter of place
1: mm-hmm.
0: and pay their tuition
1: mm-hmm.
0: and comply sa lahat ng requirements.
1: All right. Mm-hmm. Okay, nabanggit mo kanina na kasama sa services ng Elite Visa Consultancy ay tumutulong din kayo maghanap ng possible job for them. Bagaman hindi kayo manpower agency, kasama yon sa extra services that you are giving. Pag may nangailangan, maybe you can help. Diba? So, ano yung mga industries na currently nag-offer ng good career opportunities after graduation?
0: Okay, so ito yung pinaka main, no? The three main career opportunities talaga. Healthcare.
1: All right.
0: Yes, yung ating education sector and yung ating IT. So, information technology.
1: Marami talaga kasi alam mo yung mga nurses natin, yung mga caregiver natin, they are really known all over the world.
0: Yes.
1: Magaling talaga ang Pilipino sa ganon, ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang hinahanap talaga nila ay Pinoy.
0: Masipag kasi talaga Masipag ang Pinoy sis and very
1: Okay, so Miss Emily, aside from earning a qualification, ano yung mga skills na dapat meron ang isang international student? Kailangan niyang i-develop sa kanyang sarili while they're here in the country.
0: Okay, so yung tinatawag nila sis, the Kiwi work ethic. So you have to learn to work with minimal supervision and be proactive.
1: Okay.
0: Second naman, yung networking. So, di ba tayo
1: magaling
0: tayo sa
1: tayo.
0: Ganyan, no?
1: Uh-oh.
0: Like, oh, sa kakilala ko, mostly, ganyan naman, kaya tayo nagkakaroon ng trabaho,
1: yung right.
0: mga students natin, because I've interviewed them, eh.
1: Uh-oh.
0: So, oh, kanino mo nakuha yung work mo ngayon? Ah, sa kakilala ko lang po. So,
1: ni-refer
0: yes,
1: ako.
0: Yes, ni-refer lang ako.
1: Oo, so, yung mga ganun.
0: So, networking, and also, sis, yung cultural adaptability. So, dapat talaga, you have to learn to understand the Kiwi slang, humor, yan.
1: Importante yon. Okay. Nako, maraming salamat sa mga impormasyon na ibinibigay mo sa amin, Miss Emily. I'm sure ang mga nakikinig sa atin today, marami silang takeaways after this interview. Now, if you could give just, you know, one piece of advice no to every Filipino na nangangarap na mag-aral dito sa New Zealand, ano yung advice na yon?
0: Okay, focus on the long-term plan. So, yung bahala na si Batman, hindi talaga siya.
1: Hindi siya pwede.
0: Hindi siya pwede. Bahala na. Oo.
1: Oh,
0: so,
1: yes.
0: Kung magpa-plan ka ngayon, this day, if na-instill sa heart mo to pursue your dream na mag-study abroad and, yun nga, mas maka-